0: Asante sana. Toroko kuyagira tumia. Deine wa geshuje gito kia mwanya muno. Geshuje kia. Geshoka kia mutumia. Mutabo ina roke na FM Rebotop, good morning to you na karibu sana. Neidato shianguvu.
1: Na FM idato shianguvu
0: rojini roo modi totogorio ni atumia Jane Muthoni goigana ni anake muadhani na anse mugure aoi goma ede dhuwa ilimo daithia gotara matuku heka odo very unique ya kumagira na nyeboisho bwana Francis ate nyeboisho ogeshi dhikiriri ya shio the ego the tona gita emwe
2: yes dewe igisa undo one man
0: gusigo sa wada wano heka odo kugete off air uga metaboini
2: kariko
0: ya kwa kugete ate shikiri kamudu alaigu ata
2: Tasa mindo, eh?
0: China usa mindo, ugathe, liu, ugathe wa jeli, liu maudu tabawu uguwa. Anyway, toko kogo ya gira tumia, na muinile wao, na ruho gili matia keina tawanu man. And congratulations women, you are doing it.
2: Uruwa mpele rumaro wao.
0: Rumaro wa mudo gwetoe edithwa ilimu.
2: Niruwega.
0: Niruwega, fiyo edithwa ilimu.
2: Na edithwa ilimu.
0: Edithwa gotara matuko.
2: Oke kondo to dia Tuesday sina hoya no no me ngani ne dia kama hoya kuri ya kondo kita wana lo bisi ne magwa sara kei
0: oh wa sara kei ehe
2: ne last week ni to ari na edit na de kengwire we ndasio eh ndasio eh no ma hoya we la pero wana di mahoya to wa kanitha I
0: we do hoya
2: kama kwa mari makuhe ndio kana wana ko na ma tu mahoya tu akungi nyoka ukambia kuthikiriria mene
0: tire mwe
2: ai nani de tarunde de tarunda menyire de nasie ganona
0: eh
2: dadika giria de nasia ndo amwe ngauga eh kabogwe ringa yure ratini ditangi gutethia
0: tori muga mahoya gaki
2: eh
0: no menye adorama dia mahoya gwa sara keime ya mitabo ni kuone maraigua matika ikarania nawe Tuesday
2: magi kwa wama hinge tema ito utangi kime nyawe nao
0: kukai
2: kini nore ukwe na mwame ya kakatirele wana ni ndirona ye duene unino kani nisa ngenge tema kwa ni dekiri ye tono nino nga dongo soka ya unda ukona kani lalora ukona kwe na mundu ya kuhoya kwa kai papa ni doka pere aku oweka turume kao zingu uga soka akona ni wamona aye tu atirango injia tena senja na baba si kala baka amala jela me wotire acha wange si wewe roho gani ndo
0: asa jeto
2: eni jeto ni ara eni jeto waiti
0: oh alahida
2: eni agatua ona le unda aga soka aga sudiriria kona ni ndatiga kwego kegwa baba ndo karingi
0: kwa ni ndo karingi
2: kwa huko na kwe kathaa umora kwe babanda kia siya anda kika umori ita kwe
0: baba na meta kwa kwe baba
2: kwe nata umako
0: uyo mtuata wa juna wajie nini
2: ya kia nandi tuwari una edit yeah na it's nice we kinya jamahoya when you can
0: yes it's indeed nenu ya kuthi kuhoya
2: wako ete ndathi ya kuhoya rili na kuku kadura kanyungu kwa lina prayer house ndiye kana mwene nyombe wanga kano gine maundu mamu wadhani na kukulise ni yako mboli zirio na niwe luterite ataka ukate nga yonge kanda idiala nyomba nga kusokeria karakaraki uka nga ikide ndwa higa niya leo Gende me sande. Gende me igwe.
0: Is it Venetian yore wadi?
2: Eh?
0: Saint Venetian.
2: Eh kuyo.
0: Hale ya kiri ya. Uite hivi.
2: Ane ngu.
0: Kwe duwe ni
2: iku. Ya Catholic?
0: Ii.
2: Oh.
0: Ya Catholic. Edhi ya kwa mdhenya wa Fridays.
2: Edhi
0: ya kwa mdhenya wa Fridays. It's a good, it's a nice place.
2: Na ya Catholic ino uwe iturula.
0: Ate kwe iturula.
2: Yo ya Catholic ni mapo ya makiri ya by the way very serious ni riri
0: litania na litaji
2: ni ita kwa litaria ni ugo
0: litania iku kuga mawe makiri ya maritaji
2: alafu gwetu ni taru gwetu ni taru nuona ta kugu wa sarakei ando ngea ni maringa githi ya kogoro de papa na sema oye nuona no kule wa Catholic ni musical papa otonye koro yani
0: ugikorwa gethagitumi yakwa gwikondo.

0: goka na goka na FM Robota Fleta ucio etago amaguta ah onawe ngai ni agugwikira eh rimwe ndu ni makoraro guo makona ta muco waku wakinyire no ngai tondu no tondu ngai nake ni wa maundu mano ari gwikira o acio maugaga we ati ndungithie na mbere wona ndungitherema we ona ndungitonga we ona gutiri undu mwega ungihota kwikira makaruta wironge mweru muno muno taru mundu gwito moli ni jabire tokoro situation ni ethi arari ndangireciririe no ekore ena ciringi ngiri igana rimwe ria 83 thiini wa mpesa yake okorwo guo nigwo araturite eciritie mundu gwito moli ni jabi no ndagikena uguo turaria moli ni jabu ungikorwo ni ranjigua na ndukurorete mpesa yaku thii urore mpesa yaku ni ugukora ciringi ngiri igana rimwe ria 83 kuma kuria Gwazanate Limited kuma kuria Gwazanate Limited kuma kuria Gwazanate Limited ona wewe hawurathikiriria wina kaunduga gutindikite wina kaunduga kuhatikite na ni karabatara besa you never know tokorwo wathii kuria gwa star 447 hash ni ukuinukana wagatu ni ukuinukana kindu na to kindu ni kindu kiega kego seje muturira waku tondu rainu kana kuma shilingi ngiri magana matatu 300,000 Kenya shillings we kurukogwo ginya gishilingi ginege ginya gishilingi ginege ginya gishilingi ngiri ginege kuma shilingi ngiri magana matatu we kurukogwo toya thimu yaku thie thini wa star 447 hash now no nyende ko ya thimu igire ithatugwo inya ithano ogera kwaba kuigwa woni waku twina maundu maingi muno ndirenda twarie muthenya wa umuthi umuthi kwina maundu maingi muno na umuthi atumia onokoro tukire oruri tondu arume tutikire gari tiwega gutwendithagiria maundu moru asa tiwega gutwendithagiria andu maundu moru tondu ona gwagithio uguo ti thuothe tukoragwo turi oru ti thuothe tukoragwo turi oru na koguo riria hena handu hondu turonera thina tigai gukanagirira muno mutiga gutangaga gukanagirira muno ni tukore macio badai badai no ko hinda riri namba yakwa thimu ni 0711046922 kwero atia yes me
1: kuyo kire matiga desha kuga tiriri
0: yes
1: ono kugiya wado ati wanta na mudo mukali kitangu yode muhi hamwe na keri
0: utale gusejia
1: utale gusejia ri
0: yes
1: A
0: very good point, by the way. A very good point. Kogia na wado. No ginya kihiko ginya onake mundu anogio ni mundu wa magitiganaga onake hiko anogio ni mundu mugitiganaga no gathesa rauga atiriri mwanyitana uguo mpaka dakika ya mwisho hakuna hakuna kuachana we wanu waku ndio ni ruko thank you mundu gwito mugo urauga gitiruo kiu ona gutiri undu gikorogo gigiteithia bururi no besa kuhetukira misara kuhetukira misara tondu taru gitirwo kendebite president gioka na responsibility nyingi muno atikiagirwo korwo gigithira kaimana kaimana no ni ngwiciria aria magikirite hau mari ona gitumi koguo tigia ati no giturwo gia gwikirwo hau just for the sake ni undu wa maundu politiko hihi ni gikoragwo na wira wakio no haria rimwe uteti uthiaga ukaingira kuu thiini uteti uthiaga ukaingira kuu thiini ndiu kana ni wakorwo watengera thiini wa star 447 hash tadudu ndirenda kwamba kuhene bonuses yaha ndirenda kwamba kuhene bonuses ndirenda kwamba kuhene bonuses kuri andu aria mathikiriirie kwa hinda riri ona ukimathaga kuma ciringi ngiri magana matatu gucoka na thiri ona ukimathaga ciringi ngiri magana matatu gucoka na thiri ona ukimathaga ciringi ngiri magana matatu gucoka na thi no nyende kwamba kuhene ciringi ngiri mirongo itano na ithano no nyende kwa nyambe heana ciringi ngiri mirongo itano na ithano no nyende kuheana ciringi ngiri mirongo itano na ithano ciringi ngiri mirongo itano na ithano thiini wa ndagika ta ithano ciukite no wende ciringi ngiri mirongo itano na ithano ici ni cash money na ici ni besa direct ici ni besa guaranteed ici ni besa assured we nacio toya thime yaku uthie theine wa star 447 hash wale kiagweka guo tathie theine wa box number 5 we haune unajugua dagikeno dagikeno tatengera theine wa box number 5 taguthuka theine wa box number 5 shiringi nemwe igiri ithatu shiringi ngiri mirongo itano na ithano shiringi ne ngiri mirongo itano na ithano shiringi ne ngiri mirongo itano na ithano shiringi ne ngiri mirongo itano na ithano shiringi ne ngiri 55 ukoya thimu yaku uthie theine wa star 447 hash uthie ucagure box number 5 ndirenda kuona nu ugutwambiriria ha ndirenda kuona nu ugutwambiriria ha ndirenda nu ukwambiriria guthie na ciringi ngiri mirongo itano na ithano cia mbere ndakwira ici ni guaranteed koguo haha ona hatirĩ ũhoro wa gũtinda ũkĩgia mũno tondũ wathiĩ thĩinĩ wa box number 5 immediately box number 5 ĩkĩrĩtwo ciringi ngiri 55 ngiri 55 ngiri 55 so wokũingĩra hau ũgũkwo cihurĩtie oya thimũ yaku ũngĩkorwo nĩ ũrakĩnjigua rĩu nĩ thaa ithano na ndagĩka mĩrongo ĩtatũ na igĩrĩ ũguo nĩ ta kuga thaa thita yatigaria ndagĩka mĩrongo ĩrĩ na inyanya chance wĩ nayo kamweke wĩ nako chance wĩ nayo kamweke wĩ nako chance wĩ nayo kamweke wĩ nako toya thimũ yaku tũthiĩ hamwe oya thimũ yaku tũthiĩ hamwe ũthiĩ thĩinĩ wa star 447 hash ũgũthiĩ thĩinĩ wa star 447 hash twagwo tũrathiĩ thĩinĩ wa box number 5 rĩu ona ndĩramenyithio system ciothe ciĩ sawa rĩu ndĩramenyithio nyamũ ĩ sawa koguo ndĩgũtinda ĩgĩkwĩra service currently unavailable koguo thiĩ thĩinĩ wa star 447 hash ũgathiĩ thĩinĩ wa box number 5 ona nĩ hondĩ ona nĩ hondĩ ndĩrenda ciringi ngiri mĩrongo ĩtano na ithano thokerio message hau rita rĩa mbere ngerwo nĩ ndagũthathiĩ star 447 hash ũgũthiĩ thĩinĩ wa star 447 hash service currently not available thĩna ũcio ndĩrona bado ũrĩ oho wa gũkwĩra service currently not available koguo kwĩna andũ marerwo ũguo maka give up kwĩna andũ eya kandona kĩndũ ama nĩ namna gani kwĩna andũ marerwo ũguo magakua ngoro ndwagĩrĩire gũkua ngoro coka ho rĩngĩ na rĩngĩ na rĩngĩ na rĩngĩ no wende ciringi ngiri mĩrongo ĩtano na ithano no wende ciringi ngiri mĩrongo ĩtano na ithano tatiga tũhũrĩre mũndũ wĩ haha olidĩ nĩ arĩkĩtie gũikia ciake mũhuko ũyũ nĩ arĩkĩtie gũikia ciake ngiri mĩrongo ĩtano na ithano mũhuko onawe teng'era kũu teng'era kũu ndagĩka ĩno wambe ũguthũke na ciringi ngiri mĩrongo ĩtano na ithano ũrathiĩ thĩinĩ wa box number 5 ndĩrenda ũthiĩ thĩinĩ wa box number 5 ndĩrenda ũthiĩ thĩinĩ wa box number 5 ndĩrenda kũigua ũyũ kana nĩ tũkũmũnyita Damaris onawe wĩ mixini ĩno ndĩrona ciringi ngiri mĩrongo ĩtano na ithano nĩ ũrĩkĩtie gũikia mũhuko onawe ciringi ngiri mĩrongo ĩtano na ithano nĩ ũrĩkĩtie gũikia mũhuko rafre gũkũ ndĩrenda andũ ta mĩrongo ĩrĩ rafre ndĩrenda andũ ta mĩrongo ĩrĩ rafre ndĩrenda andũ ta mĩrongo ĩrĩ rafre ngwenda andũ ta 20 ciringi ngiri 55 ciringi ngiri 55 ciringi ngiri 55 thiĩ thĩinĩ wa star 447 hash aya ũcio ndaragĩtwera thimũ thank you mũndũ ũgwĩtwo Jackson Ndego onawe ciringi ngiri mĩrongo ĩtano na ithano no ũkĩrĩkĩtie kũhangĩra onawe ciringi ngiri mĩrongo ĩtano na ithano no ũrĩkĩtie gũkĩhangĩra ciringi ngiri mĩrongo ĩtano na ithano onawe nĩ ũrĩkĩtie gũikia mondo twauga ũgũthiĩ thĩinĩ wa star 447 hash thank you mũndũ ũgwĩtwo Kamau onawe ciringi ngiri mĩrongo ĩtano na ithano nĩ ũrĩkĩtie gũgĩciona ndĩrenda gũkũhe ndagĩka ikũmi peke yake ndĩrenda gũkũhe ndagĩka ikũmi tu ndĩrenda gũkũhe ndagĩka ikũmi tu ũteng'ere thĩinĩ wa box number 5 ndĩrenda gũkũhe ndagĩka ikũmi peke yake ndĩrenda gũkũhe ndagĩka ikũmi ũthiĩ thĩinĩ wa star 447 hash ũthiĩ thĩinĩ wa star 447 hash na specifically ũthiĩ thĩinĩ wa box number 5 wone kana nĩ ũkwamba gũikia ciringi ngiri mĩrongo ĩtano na ithano mũhuko ririkana thĩinĩ wa box icio ingĩ ciĩna mũigana wa kuma ciringi ngiri magana matatũ gucoka na the kogo mieka ne mege we gutire kindu ungikigwa ti mundu gwito nyito na itathiete mundu gwito Jacob Bonita mundu gwito Jacob Bonita na we shiri gigi mirongo tano na ithano ne walikia kuhangira mpesa ini yaku shiri gigi mirongo tano na ithano icio tuga ni 55,000 Kenya shillings. Now, gukire na ndeto irathie na mbere kure mwena wa Karachi na hena mundu tukuhuriire besa bithimu kuma kure mwena wa Karachi na ngani besa hotana. Igoti ria Karachi na nirathanite mundu gwito Alice wa Mugomwangi abe aikio romade thiku mugwanja ni kiumia kimwe uthuthuria ugithie na mbere na Alice ndahinyitetwo ni mahitia mangi anyitetwo ni mahitia ma guthukuma tondu kurangituika makiuga riri no ithukuma na ithukuma riake we wira wake na mbutu yake na ngeni yake nguni ciake kurakirikana na magithiaga irabu-ini we muthuri waku ndiwe kana ndiarainuka kana ukahurirwo thimu yukerwo gira muthuri waku handu I agonete ndaraigua ona kiona ki ona guku thiini wa social media no tukionaga nginya mbica igithiruruka athuri thikũ ici nĩũĩ maũndũ nĩ mahũthire thikũ ici andũ matithiaga rumu thikũ ici tu andũ matithiaga rumu mathiaga nyamũ rĩu nĩ cia upgrade rwo ikĩheo rĩtwa rĩngĩ ciĩtagwo ya Airbnb rĩu kũu nĩkuo andũ magĩthiaga rĩu atumia nĩ mahũragĩrwo thimũ mũno magakĩrũmagĩria athuri ao thĩinĩ wa Airbnb ici but atumia hena ũndũ ũmwe ngwenda mũmenye ũmũthĩ ũkonainie na ndeto ĩno thengi mũndũ ũngĩtwo Samson ciringi ngiri mĩrongo ĩtano na ithano wĩnacio ciringi ngiri 55 ũkĩrĩ nacio ciringi ngiri 55 wĩnacio no wenda ciringi ngiri 55 wĩna ndagĩka mũgwanja tu wĩna ndagĩka mũgwanja tu wĩna ndagĩka mũgwanja peke yake wĩna ndagĩka mũgwanja tu ũthiĩ thĩinĩ wa star 447 hash ũthiĩ thĩinĩ wa box number 5 hena ũndũ ũmwe atumia ngwenda mũmenye ũmũthĩ ũkonainie na ndeto ĩno
2: gĩcoka kĩa mũtumia ithuĩ gũkena FM nĩ tũrakũngũĩra mũtumia na mawĩra make mothe iroto ciake na ihoto ciake
3: mũtumia nĩ mami wĩhokeirwo kũrera na kũrũgamia rũciaro rũkĩte
4: nginya wa ciana nyingĩ ciagĩkũĩire itakĩgũrĩkagwo
5: mũtumia nĩ mũtongoria wa gwaka kũrũgamia biacara na gũthondeka mĩeke
6: ũguo na niĩ ndĩ mũruti wĩra ndĩ mũhũri wa biacara na ndĩ mũtongoria
2: nyitanĩra na ithuĩ tũgĩkũngũĩra mũtumia
7: o mũthenya wa jumatano rũcinĩ
2: tabarĩra-inĩ ya gũkena rũcinĩ kuma thinacara nginya thaa inya
8: nĩ ũkenaga mũno gũkorwo na mũtumia na ndakwĩra ũgĩe na irĩ ũregaga
2: nĩkĩ gũkena FM nĩ gĩcoka kĩa mũtumia
9: no njĩre athikĩrĩria agũkena FM haha nĩho tũrĩ
2: gũkena rũcinĩ your morning kickstart rũrũ rwĩmbo rũngĩ rũtarahutĩka gũkena FM rwĩmbo tũ
0: Thank you for talking.

Wale kuri umuthi ndirona ndina liri ndirona siakwa siakwaria ugaga ii kaikabone kaka wash wash siathire siaikurukire siambatire igithie na mwena uriku wale kuhindi iyo wale gakwaria siakwa niki toka po rwimbo rwega muno rwa mundu gwitwo Karo Mwaura thengi mundu gwitwo Johana mwene kinari rauga mutambo-ini sana Njoroge kamenye mekanikithika nindakwona Sylvester David Njoroge kuma Boston Massachusetts kuria USA rauga mutambo-ini sana githika mundu gwitwo Sylvester David Njoroge githi ni Boston, Massachusetts, kule mwana wa USA. Asante sana mwudu kutoka lio kimosu vigatha abiyo kule Kirinyaga. Asante sana. Loud and clear, kule ni mwudu usho ni mwudu kutua. Gaitheria George wa Sky Top, supermarket inge Kabura. Negedheji waki Dagi Sako. Asante sana. Wanawe mwudu ugu kutua. Mwudu kutua Benro Teach Miato. Nidako wana uragu wako gaitheria. Tirisi ya gatho ni maito niwe mamu njina wake hara. Kule kia gutake gogo ini teto. Njiri request ya Dan Maina wakio bani santi sana mudo guto Benro Teach Miato thegio mudo guto mudo matigali we kule nyere ukaugaru mwe rwa Jose wa Biden ma ukauga roigira mutabwini request this is the ne drona ne drasiona na negoshidaka idha alirege otherwise karibu sana ohale hothe gukorora thikirire tuna dakika ta ithano cia tigara tuna dakika ta ithano cia tigara tuna dakika ta ithano cia tigara na ndĩreciria nyambeheane kĩndũ gĩgwĩtwo cai wa thaa thita ngũhe cai wa thaa thita tũtanaingĩra ranji nyambe ngũhe cai wa thaa thita wa ciringi ngiri ithano haha ndĩrenda andũ 200 oro rĩu ndagĩkeno ndĩrenda andũ 200 ndĩrenda andũ 200 ndagĩkeno ciringi ngiri ithano wambe ũkunde cai nĩ ũndũ wa mũndũ ũrĩa ũtagĩkundĩte gacai mũndũ ũrĩa ũtaikĩtie kĩndũ kanua wambe ũkunde cai ndagĩkeno cai wa ciringi ngiri ithano kwa ihinda rĩrĩ cai wa ciringi ngiri ithano kwa ihinda rĩrĩ cai wa ngiri ithano koguo tengera thĩinĩ wa star 447 hash nĩ ngwenda ũthiĩ thĩinĩ wa star 447 hash nĩ ngwenda ũthiĩ thĩinĩ wa star 447 hash wathiĩ thĩinĩ wa star 447 hash tabo tengere thĩinĩ wa box number 1 kĩndũ kĩrĩa ngwenda kwĩra atumia tondũ nĩ mũrakenerera ndeto ĩno mũno na nĩ mũkenagĩrĩra mũno mũigua athuri nĩ mekagĩrĩrwo mĩcere kũrĩa bainĩrĩ nĩ ngwenda mũmenye ti athuri othe makoragwo marĩ aganu atumia aya ũiguaga nĩ mekĩragĩra athuri mĩcere nĩ magũkoragia nginya harĩa ũrĩ ona ũtarĩ naruo ona rĩngĩ nĩ magũkorwo mũthiĩte handũ na arata anyu rĩngĩ gatagatĩ-inĩ kanyu gũtingĩagĩte kĩmaramari na kĩmaramari kĩu nĩ gĩkũgucĩrĩria nginya andũ acio metha-inĩ yanyu so ũgagĩkora na actually andũ arĩa matarĩ aganu na ndĩngwenda mũnyite wega mostly arũme arĩa matarĩ aganu nĩo makoraga magĩkĩrĩrwo mũcere tondũ mekĩragĩrwo unaware na rĩu nĩ kwagĩire nginya njama no mũthiĩ nginya na mũrata waku na e nginya thiritũ ĩmwe na airĩtu taya ũgakora mũthuri nĩ ekĩrĩrwo mũcere ona atakũmenya koguo atumia ona mũgĩkenagĩrĩra tũgĩkĩragwo mĩcere nĩ ngwenda mũthenya wa ũmũthĩ mũikare mũkĩmenyaga ti athuri othe mekagĩrĩrwo mũcere makoragwo marĩ aganu ona kana rĩngĩ makoragwo na ndiru na atumia acio tondũ atumia acio rĩrĩa mathiĩ kĩrabu makoragwo magĩtageti anybody na athuri aingĩ kwanza niĩ ta niĩ mwenyewe niĩ ndirĩ ndakĩrĩrwo mũcere nĩ mũndũ no na niĩ ngĩrĩ mawatho makwa na mĩtaratara ũngĩkorwo nĩ ndĩraigua nĩ ndĩrenda gũthiĩ handũ ĩgũkena no mũhaka thiĩ na andũ njũĩ na niĩ ndikĩrĩ ndahahatĩria niĩ ndingĩthiĩ kĩrabu ũguo atĩ njoe mũhiki nyone mũhiki nĩ aikarire harĩa thĩ nĩ ambia kũhingĩrwo ndanahingĩrwo nginya maitho no actually ona ingĩthiĩ handũ hingĩrwo maitho nĩ kũra njũraga kũndũ kau ngora na ngathiĩ biũ koguo na inyuĩ athuri

0: anage na koro yakwa yothe igana kwa igana nogo ni takuga atia kugura dio no raithi kugura dio no raithi odothe okihanage koro yake yothe ogo kugura dio nogo koro go kwira ithi nogo ngwenda gukwira nigetha ngigikurutira ngoro yakwa memenyerere muno mimi ni watu wale wakipenda wanapenda cha ukweli siachi kamwe ogo menyerere ngoro eno muno
1: Gukena FM tukoretwo twigurani
0: atiri undungi hindi ciothe ithuĩ tũkoragwo twĩ ngũrani na ngũrani itũ nĩ rwĩmbo na to rwĩmbo tu nĩ nginya rwĩmbo rwega gũkũ nĩ gwa Gukena FM rwĩmbo twa apa asanti sano harĩa hothe ngĩkorwo ũrathikĩrĩire nĩ twakorwo twariĩ na mũndũ ũgwĩtwo Wairimũ na Wairimũ atarĩrie wega mũno mũndũ ũrĩa ngenda na mũndũ ũrĩa arenda kũnyitithania nake na ngorora message yaha nyonekana kwĩna andũ makiugĩte no mende kwaria na Wairimũ no no wega ningĩ nyambe thiĩ kũrĩa kwa WhatsApp number ndorekana kwĩna mũgambo na ũmwe gũkũ ũtigarĩte ndakĩona gũtirĩ na mũgambo thiĩ kũrĩa kwa SMS ndĩrathiĩ thĩinĩ wa avenue ciakwa ciothe messages ngagĩkora message nĩ nyingĩ tũkĩambe tũgĩthome message igĩrĩ ithatũ na thimũ yakwa ha ya SMS nĩ ramisbehave hanini inanitesa kidogo thimũ yakwa ya message yaha ina behave vibaya kidogo inanitesa tesa kidogo anyway thengiũ nĩ ũndũ wa kwenda na gũthikĩrĩria mũtambo wa Gukena FM rwĩmbo top harĩa ũngĩkorwo ũrathikĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ ndĩrenda kuona message iria ciĩha nĩgetha thome message cigana ũna ĩĩ simu inanisumbua kidogo hapa

0: the same with Stover now. Na nego kokwa ukena FM ruwe botopo. Nedenda kuthiĩ na mbere ndĩkĩrĩirie message iria itigarĩte aha. No rĩu ndĩrenda gũkũmenyithia nako kamweke ka mĩkari mĩingĩ kehaga gũkũrĩire maitho. Ndĩrari ũhoro wa kuma ciringi ngiri magana matano matatũ gũcoka na thĩ. Yes, kuma ciringi ngiri magana matano, yes. Kuma ciringi ngiri magana matano gũcoka na thĩ. Mũndũ ngenda kuma ciringi ngiri magana matano gũcoka na thĩ. Mũndũ ngenda kuma ciringi ngiri magana matano gũcoka na thĩ. Kuria gwa star 447 hash. Mũndũ ngenda kuma ciringi ngiri magana matano gũcoka na thĩ. Mũndũ ngenda kuma ciringi ngiri magana matano gũcoka na thĩ. Tuwena dagika ikumi na ithano cia mũthiaha na nĩ dagika cia mwanya. Na nĩ dagika cia mwanya mũno na nĩ dagika cia mwanya. No wende mũigana oro wothe wa mbeca kuma ciringi ngiri magana matano nĩ nuthu milioni gũikũrũka ũguo. Kuma ciringi ngiri magana matano nĩ nuthu milioni gũikũrũka ũguo nĩ kũrĩa gwa star 447 hash. Nĩ kũrĩa gwa star na nĩ kũrĩkia ndĩrarĩkia nĩ kũrĩa gwa star 447 hash. Warĩkia gũthiĩ kũndũ kũu. We uthiĩ wĩcagũrĩre box ĩrĩa ũkwenda. Gũkũ ũracagũra even numbers. Gũkũ gũcagũra even numbers. Gũkũ gũcagũra even numbers. Ũngĩkorwo nĩ ũkwenda gũteithĩka. Focus na even numbers. Ũngĩkorwo nĩ ũkwenda gũteithĩka. Na ngoraga ndakwĩra kaũndũ. Njĩtĩkie tu na nũmĩrĩra. Tiga gwĩka ũrĩa we ũrenda kwĩ... Asa, we kĩrĩa nyendaga ũrũmĩrĩre peke yake nĩ thamiri yaku ũgacagũra box iria ndakwĩra. No mawatho na mĩtaratara ĩyo nĩ niĩ ndĩnayo. Ndakwĩra nĩ even numbers. Trust you me. Tiga gũthiĩ thĩinĩ wa odd number. Thiĩ thĩinĩ wa even number. Star. Inya, inya, mũgwanja na hash. Ũndũ wothe ũrĩ kĩambĩrĩria nĩ ũrĩ gĩtagatĩ-inĩ oro ũndũ ũmwe na mũthia. Ciringi nĩ kuma ciringi ngiri magana matano gũikũrũka ũguo. O kĩrĩa ũkũgwĩra kĩu nĩkĩo gĩaku. Ũrakĩhũthĩra tũbeca tũnini. Ũrakĩhũthĩra tũbeca tũnini. Atĩ kĩrĩa ũkuona ũgĩtĩkĩre na ngoro ĩmwe no ũgĩtĩkĩre wĩ mũkenu. Star inya inya mũgwanja na hash. Mũndũ ũgwĩtwo Titus ciringi ngiri 69 already nĩ waikĩrio. Elizabeth ciringi ngiri 30 already nĩ waikĩrio. Simon ciringi ngiri mũgwanja na magana matano already wĩ mũndũ mũikĩrie. Mũndũ ũgwĩtwo Mary ũhetwo ciringi ngiri 2 na igana rĩmwe. Acio nĩ andũ arĩa maraingĩra immediately. Acio nĩ andũ arĩa maraingĩra immediately. Acio nĩ andũ arĩa maraingĩra immediately. Ndagĩka ĩno ndagĩka ĩno. Na nĩ gũkũ gwa star 4-0. No gũkũ gwa star 447 hash. Tatiga tũhũrĩre mũndũ wĩ haha. Ndarona hota na mbeca nyingĩ na ihenya. Ũyũ ngwĩciria na nĩ mũndũ ũgũthakĩte na kũu kabere. Ngwĩciria no rita rĩngĩ rĩmwe athaka. Oka atuĩkĩte mũhotani. Ngwĩciria rĩngĩ nĩ agũthakĩte nginya na kũu kabere. Oka athakĩte rita rĩngĩ rĩmwe atuĩka mũhotani. Oro rĩu oro rĩu. Ndĩrenda onawe ũteng'ere na ihenya mũno. Nĩ kũrĩkia tũrarĩkia. Ndĩrenda onawe ũtuĩke bize bize mũno. Ndĩrenda ũgũthũke na ihenya mũno ũthiĩ thĩinĩ wa star 406 hash. Ũgũthũke na ihenya mũno ũthiĩ thĩinĩ wa star 447 hash. Ũthiĩ thĩinĩ wa star 447 hash. Ũcagũre even number. Any number. 2, 4, kana 6. 2, 4, kana 6. Kwerũ atĩa? We wĩtagwo atĩa mũthuri mũrata? Kwerũ atĩa? Ona niĩ njĩtagwo ikamba mwangi gũkũ nĩguo gũkena ĩ. Ona ndininĩte ndagĩka igĩrĩ ithatũ kuma ndera andũ mathiĩ kũrĩa gwa star 447 hash.
1: Nĩguo nĩguo.
0: Na wakorwo wathaka rĩa mbere kana nĩ ũkwambĩte gũthaka na kũu mbere tondũ we ndĩrona macini yaku yoka ũrĩ mahua nĩ wahenyũka na mbeca. O rita rĩmwe peke yake. Ngugaga nĩ ũgũthakĩte na kũu kabere. Kogwo woka rita rĩmwe wona mbeca cigana?
1: Wona ngiri na ithano.
0: Ngiri mĩrongo kenda na ithano. Nĩ ũrorire ũkĩrire na kũgũrũ kũrĩ kũu ũmũthĩ kana ndũngĩririkana?
1: Ndakwĩra njĩkĩrie na kũgũrũ kũrĩa kuo.
0: Ehe.
1: Ona mbeca icio ndirĩ ciongereire.
0: Ehe. Ona nigwirite andu wa habiru twi mwiso wa mweri biru ciari traini uguo mundu ahurie kiria ena kiri wi mwena uriku
1: o
0: wi Mombasa Road
1: eh
0: o uguo wona mbeca kuma kuria gwasa na tene niguga wongererwo ngiri ithano nigetha ciuke ciikaga na kamwe kega hau naiti hega
1: hau
0: ni hathaka eh
1: muno muno
0: atiri undu ungi asante sana my brother
1: I thank you
0: *447# we tereire ki ni kuma ciringi ngiri magana matano gucoka na thi ni kuma ciringi ngiri magana matano gucoka na thi ni kuma ciringi ngiri magana matano gucoka na thi ni kuma ciringi ngiri magana matano gucoka na thi thank you mundu ugwitwo Morgan Morgan we nawe ndirona wina ciringi ngiri mirongo itano na ithathatu nicio ciringi ngiri 56 Morgan ena ciringi ngiri 56 Morgan ena ciringi ngiri 56 onawe mundu ugwitwo online wina ciringi ngiri 87 nikuringi turarikia nikuringi turathii turikitie Beatrice Lucy Standard na Daniel na andu angi aingi hau karundu ndirona ni hindi muraingira rita ria mbere we ungikorwo ni hindi uraingira rita ria mbere ngeria ria keri ona ria gatatu no ndugakirie maita matano ungikinya maita matano tonete mbeca ndugakirie maita matano thii thiini wa *447# thii thiini wa *447# tuna dagika inyanya thii thiini wa *447# thii thiini wa *447# ugathie thiini wa even numbers *2 *4 ona kana *6 ndakwira ndugakirie maita matano ndugakirie maita matano no utakinyitie maita matano ndugakue ngoro utakinyitie maita matano ndugakue ngoro tuthie thiini wa *447# aya reke tuhurire mundu ungi aha thimu tuigue katuhurire mundu ungi thimu aha tuigue tuhurire mundu ungi thimu aha tuigue kana ni tukumunyita aya nawe ndirenda ukorwo wathii uguo tondu kurikia turarikia umuthi ndirenda kurikia na haya notu umuthi ndirenda kurikia na mbeca nini umuthi ndirenda kurikia na mikari miingi kuhe andu mbeca nyingi kuhe mbeca tutingigitura ningi undu umwe tubeca tunini tunini tunini ehe gatukahe andu nginya kamajika karateithia andu tukahe andu kamajika karateithia andu ni kuma ciringi ngiri magana matano gucoka na thi wina ndagika mugwanja ni kuma ciringi ngiri magana matano gucoka na thi *447# *447# hello yes uhoro waku
2: wega mũno
0: magwĩtaga atĩa
2: ciana ũru
0: magwĩtaga atĩa
2: Master Susan mũndũ nyita ng'ombe
0: Susan kawĩkũ
2: nyandarũa gĩbĩbĩri
0: wĩkũ ũrĩa gĩbĩbĩri kũhika kana mũciĩ kana nĩ wĩra
2: mũciĩ
0: nĩ mũciĩ ngai ndũrĩ wahika
2: gũtirĩ na kũgũgũ ũguo
0: ndũrĩ wahika
2: ata maũndũ nĩ maũru kũringana na uchumi ũyũ
0: rĩu ndũkũhika
2: ata
0: okay rĩu nĩ itua rĩaku personal kũrĩa gwa *447# wona mbeca cigana
2: cigana ngiri igana
0: wona ciringi ngiri igana rĩmwe wow that's wonderful thank you eh
2: thank you na nyemũrathimwo mũno ĩ
0: no hike ye gwethere mũndũ ndĩ serious gwethere mũndũ
2: aca
0: nĩkĩ kathuri nĩkĩ magwĩkire
2: aca ngĩatikare ũguo
0: serious ĩrĩ biũ ndũrĩ na meciria ma kũhika ona hanini
2: aca ona ndirĩ na rĩciria rĩu nanga na kũu kuma na kũu twathitha atĩ nyambĩrĩrie gwĩciria ũhoro ũcio
0: niĩ nĩ ngũgwethera mũthuri serious mũthuri mwega
2: aca ndirenda thaa ici maũndũ nĩ moru
0: hĩ Sawa, ni sawa basi, ni sawa. Aya. Aya, sawa. Sio rauga ona ona ngihengerwa na mihadarati. Horo wa muthuri dareda. Onawe twatigia dagika tainya tu, twatigia dagika tainya. Huria kirio kuhuria no guthie thini wa star 447 hash. Hey. Narume arya muhataga aire ture mwene muhitagia muno tondo. Na mutumaga matue matua mama maru muno. All the same, onarume gukirio mahataguo mundu akarikania no horo atumia. Kabisa kabisa mundu gutopirite ndirona ni hindu raingira rita ria keri ni hindu raingira rita ria beresoli ingirona rita ria keri turathie theine wa star tukirikia riu ni gutiriha turatiriha mundu wa ngai ni gutiriha turatiriha mundu wa ngai turathie theine wa star 447 hash turathie theine wa star 447 hash no wenda kuma shiringi ngiri magana matano gucoka na thi no wenda muigana oro wothe wa mbeca kuma ciringi ngiri magana matano gucoka na thi gaka niko kamweke gaku ndagika nä inya ciatigara ugathie thiini wa star 447 hash ugacagura even numbers kuri ona andu ndirona magicagura odd number mucoke munegane nä mwahitie mbeca na ndirauga wega turathie thiini wa even numbers ndirauga wega turathie thiini wa even numbers ni ndiragweta wega ngauga ni tuthie thiini wa even numbers no urona kuri ona andu marathie magacagura odd number wacagura odd number ni ukugutha the star 447 hash dakika nazo ni za lala salama undu wothe uri kiambiriria ni uri gitagatiini oro undu umwe na muthia star 447 hash urathie thiini wa star 447 hash ugacagura either box number 2 box number 4 kana box number 6 hena mundu ungi aha urite mbeca kana tuike atia anyway ungikorwo hatiri when next oya thimu yaku thie thiini wa star 447 hash maudu moke mechonjo
3: iko 14 fatane uririkane kuiga kopi yaku ya miario ito nawe tuguthikagiriria tondu ni ututhikagiriria gukena fm rwimbo top aya marigweta
4: nijitago wanda huu kana wanda huu
5: nijitago kinyuste
4: kana ndegwa
3: ngumo yao niguo uhoti wao
4: nijitago mbote wa jogu